Pero anyway, nung nandito na sila, yon rightfully, talagang kinonvert nila yung mga dating naval ano naval bases ng Spain dito into their own military naval bases, no? So yung, in fact, yung Subic na dating isang Spanish naval base at ginamit noon ng mga Kastila, yan ang naging pinakamalaking overseas base ng Amerika, no, outside US territory. Tapos yung Clark Air Base na dati ang old name niyan nung Philippine-American War, yan yung ano eh fort, tawag nila Fort Stotzenberg, eh, no, nandiyan yung nandiyan naka-assign yung US cavalry, US cavalry, no. Pinangalan kay Stotzenberg. Yung Stotzenberg, yun ay isang American officer na napatay ng Philippine-American War, no? Cavalry officer siya. So, later, kinonvert nila yan into Clark, no? Nagkaroon na ng mga aeroplano sila, bombers, fighter planes, no? Kinonvert nila into Clark, which eventually became the largest overseas Air Force base din ng US, no? So, makikita rin sa kasaysayan ng mga bases dito na naging nabanggit sa libro na from then on, from the early ano, early 20th century up to the time that they were dismantled, no, noong 1991, actively ginamit ng US ang presensya niya sa Pilipinas, no, bilang springboard at launching pad for their military operations, no, sa actually ito yung connection natin with China, kasi nung yung nationalist uprising sa China, yung Boxer Rebellion, no, uprising nila against foreign ano ito military presence sa China, yung Boxer Rebellion, no, na tinatawag. Yung tropa nila ditong in-assign nila, yung first detachments ng US, meron silang dineploy sa China, no, para durugin yung ano, together with 8 other European countries, no, dinurug nila yung Boxer Rebellion, tinatawag ng China. At ironically, yung mga sundalong Amerikanong pinadala nila doon para i-suppress yung Boxer. Nung pag-uwi nila dito sa Pilipinas at na-assign sila sa Samar, na-wipe out naman sila sa Balanginga. So, yung detachment na yon ng US, ano, nakagagaling lang sa China, sa Boxer Rebellion, no. Korean War also, no, nung Korean War, maraming tropang ano dito, tsaka yung ano nila sa Navy, Air Force, no, dineploy for Korean operations. Tapos hinila pa pati yung ano dito, yung ating mga armed forces, no, para ma-involve diyan sa ano. Kaya yung nung Korean War, yung Filipino mercenary detachment ng ano ng armed forces natin na ginamit ng US sa Korean Peninsula, yung PEFTOC, no, Philippine Expeditionary Force for Korea, nakipagsinabak nila sa ano, sa Korean War, no. Ang pinakamatagal na paggamit nila sa mga US intervention dito sa Asia, kung saan ginamit nila pinakamatagal ang US facilities at presence in the Philippines, no, Vietnam War. No, kasi ang Vietnam War, yan, talagang marami silang mga ano dito, fighter planes, bombers na nakadeploy sa Clark, no, ginamit directly to bomb, no, tapos Vietnam, tapos yung pang ano nila dito, kumukuha ng mga naka-store na mga bomba, yung mga naka-ano sa facilities sa Clark, no. Tapos yung sa Subic, yung mga boat, mga gunboats nila na ginamit sa pag block, no, para i-block yung Gulf of Tonkin sa North Vietnam, ginamit nila dito para i-mine yung mga ano sa Vietnam, no. So that's why even the Vietnam, kasi mga Vietnamese alam nila ito, eh, kasi yung
Merong isang museum sa Ho Chi Minh City ngayon, yung war tawag nila War Remnants Museum, na kung saan binabanggit ang Pilipinas na isa sa mga satellite countries ng US na ginamit ng US, no, yung through the bills of the bases, no, satellite country. Tapos nagpadala pa tayo ng tropa, no, yung PhilCAG, no, yung Philippine Civic Action Group, no, para suportahan yung US military intervention sa Vietnam, no. So mula 1962 nung na-involve ang US sa Vietnam directly, no, by sending troops, no, 62 to until 75 yung end ng Vietnam War, ginamit actively ang Pilipinas, no, sa American intervention.

0: historically ginamit ng US yung ano natin, yung teritoryo sa kanilang ano, para sa kanilang foreign and military policy. At yun nga, even at that time, malinaw naman na kahit na hindi natin kalaban, pero kalaban ng US, pati tayo nasasangkot, di ba? Kasi by allowing the use of our territory against other countries, neighboring countries, naano tayo, naapekto yung ating foreign policy, no? Tapos sa ano din, actually, ito, so far ang binabanggit ko, ito yung tinatawag na conventional warfare, conventional yung mga overt operations, lalong matindi yung covert operations ng US, kasi lalo na nung way back nung 1950s pa, panahon ni Sukarno, nung presidente si President Sukarno sa Indonesia, kasi ano yun eh, nationalist president na siya yung isa sa mga nagtayo ng ano eh, non-aligned movement eh. Maraming mga ano, maraming mga attempts to topple him, no? Kung saan na involved yung CIA. In fact, yung isang attempt nila noon, yung in-encourage nila yung mga officers ng Indonesian Army ni Sukarno na ano siya mag-coup laban sa kanya. In fact, yung iba mayroong mga regional ano commands ang Indonesian Army sa Java, ganun na lumaban kay ano, nag-defect, no? Lumaban kay Sukarno. Inaano ng CIA at yung pang ano, even some American academics na document nila na yung CIA was ano, was lalo na yung CIA operatives dito sa Philippines, no? Silang nag-ano, parang naging paymaster sila doon sa mga assets nila sa Indonesia, mga military officers na nag-attempt na mag-topple at nag-ano ng revolt laban kay President Sukarno ng Indonesia. So pumunta sila sa Pilipinas para kumuha ng ano ng logistics, no, at bayad, no, doon sa kanilang ginagawang ano destabilization laban sa Indonesia. So covert and overt operations, no, yung ano ng US, no, covert operations nila saan mga Pilipino mismo ginamit nila, marami silang mga ni-recruit na mga Pilipinong mga Pilipinong assets, no, at naging active operatives, no, para sa kanilang interventionist policy. In fact, si ano nga yung isang right hand man ni Colonel ano Edward Lansdale, kasi nung 50s nung anti-hook campaign, inassign nila si Lansdale dito eh para mag ano mag-supervise ng ano covert operations na CIA. At si Lansdale naging parang ano pa siya, presidential military advisor ni ano ni President Magsaysay, no? Tapos marami siyang na-recruit ng mga Pilipino from the ano armed forces, no? Later yung kasi tinuturing nilang successful CIA operation yung pagdurog nila sa ano eh sa Hook Rebellion noon, no, sa Hook HMB, bomba pagpalaya ng bayan, na siyang ano naging successor ng Hook Balahap, no. Later yung mga ilang officers na na-recruit nila ng CIA dito, na-recruit ni Edward Lansdale, ginamit nila bilang ano bilang mga trainers doon sa Panama, no, yung school, tawag nila School of the Americas, kung saan nagte-train noon ng CIA, yung special school yun eh, nagte-train ng mga military officers from different military establishments of Latin America na allies ng US, no. At yan yung inaasahan ng US na kapag yung kanilang gobyerno ay nagiging nationalist o kaya nagiging ano talaga, it turns against US interests, yan ang magdi-destabilize at magkuku, no, laban sa gobyerno nila, no. So yung mga ilang series of coup doon, no, sa Latin America, all over Latin America, pati trace doon sa mga officers na yon na tinrain nila sa School of the Americas, no, sa no Panama, sa Panama. So doon tinuruan sila ng ano, pati yung techniques sa torture, sa pag side war, ganon, no. So of course yung, all in the name of anti ano yun, anti-communism, no, yung ano, tinayo yung School of the Americas na yun, ano eh, after, right after nung Cuban Revolution eh, no, right after nung Cuban Revolution nung 1959, no, tinayo nila yun, tapos yung mga unang mga tinrain nila doon, so, inano nila, ginamit nila laban kay Castro, no, sa Cuba, no, para i-destabilize yung ano ni Castro sa Cuba, no. So ayun, by and large parang overview niya ng US dito sa Philippines, no, yung kanilang involvement, no.
1: Maraming taon walang makain, kalagayan nila'y hindi pinapansin, karaniwang tugon.

Well, masasabi ko siguro yung in a way yung anti-bases movement dito sa Philippines nagsimula nung very day na nagkaroon sila ng bases dito. No, kasi unang-una yung mga naging unang biktima nila, no, ng presensya nila dito, yung mga mismong naging Filipino civilian workers, ganun, dyan sa bases. No, unang mga biktima nila, they face discrimination, tapos yung ano pa, hindi pantay na pagtrato, no, kasi minsan yung trabaho, highly skilled na trabaho ng mga Pilipino, pareho ang ginagawa sa counterpart niyang Amerikano, pero yung Amerikano, mas mataas yung ano, no? Hindi patas, tapos yung interaction ng bases sa mga communities, no? Maraming nabiktima sa ano, no? Mga napagkamalan daw na baboy damo ng mga gwardiya nila, no? At binaril at laging pinapalusot yung nakabaril, no? Kasi ang US kasi noon, nung nandito yung bases nila, ang pagtrato nila sa kanilang bases parang part ng teritoryo nila eh. Kaya anuman ang gawin nilang ano doon, kasalanan or violation ng ating mga batas, including criminal laws, they could not be tried under Philippine courts, no? Kasi yung jurisdiction sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, yung commander, nililipat lang yun sa ibang base nila overseas, no? Hindi sila mahabol ng ano natin, no? Ng ating mga korte, no? Dito sa Pilipinas, kasi ililipat lang, no? Sa ibang base, no? O kaya sabihin, ano yan, official duty yan, no? Hindi nyo maano, tapos kasi meron silang ano eh, tinatawag na extraterritorial rights, no? Absolute yung ano nila, yung binigay ng under the basis, original basis agreement, no? Kaya yung laws natin, legal laws, labor laws, did not apply to the ano, inside the bases, no, here in the Philippines, kasi ano sila, parang bahagi ng Amerika yan eh, no, yung kanilang bases, yan ang pagtrato nila. At yun, and many of them got away with it, no, kaya nagkaroon ng ano diyan, yung mga first anti-bases ano, near the communities. Ironically, dapat nga yung community na yan pro-bases eh, pero nagsimula dyan eh, kasi nga yung interaction nila with the ano, na discriminatory, o kaya minsan inaano sila, naharas sila, yung unang mga biktima. Pero of course, meron ding ano, meron ding mga Pilipino na dahil katulad even sa politicians, no, like si Claro M. Recto, no, unang nag-sound out ng ano, yung larger issues, no, yung effect ng bases na ito sa ating sovereignty, no, sa ating relasyon sa ibang bansa, because if you do not control the bases, no, what they do against other neighboring countries, you do not control what they are doing, how can you ano, how can you have good relations with your neighboring countries na ginegera ng US, o kaya nakakalaban ng US, pati tayo nadadamay, no? So yun, yung ganong klasing ano, later naging awareness. Tapos actually yung ano natin, kasi kanina nabanggit ko yung unang seeds ng anti-base sentiment, malalim nangyari diyan sa ano. Later nung halimbawa sa akin pananaliksik, maraming mga dating or current base workers na Filipinos na naging ano, naging very ano, very important source of information, no, para sa akin, no, kasi nandun sila, nakikita nila araw-araw yung anong ginagawa ng mga Amerikano,
alam, tapos nalalaman nila kung ano yung anong klaseng mga lalo na yung merong technical knowledge, nalalaman nila kung anong mga ano weapons, no, na mga anong klaseng mga bomba ang dinadala ng US o in-store nila. Yun nga, nung lalo nang na-organize yung mga base workers dyan, nagkaroon sila ng union, no? Kasi nga, nabanggit ko kanina, hindi sila protected under Philippine laws, eh. Ang problema nga, ayaw silang i-grant ng US na protection even under US labor laws, no? Kahit na employer nila, Amerikano, pero Pilipino sila, Philippine soil. Ayaw silang i-grant nun. So, parang kailangan pang ipaglaban nila, ilaban nila yung kanilang rights, no, para magkaroon sila ng karapatan, no, sa kanilang ano bilang mga manggagawa, no, diyan sa loob ng bases, no. So yung seeds ng ano na ano diyan nagsimula diyan, yung malalim, tapos that's why naging ano sila, eh, very rich source of information. Tapos later yung ano din, pati yung sa communities around the bases, kasi yung mga ano diyan, yung mga Amerikanong sundalo, no, hindi lang yung mga naka-deploy sa Clark, pero pati yung mga dumadaan, no, kasi mga, di ba, dineploy sila sa mga gera ng US, eh, sa Middle East, kung saan-saan, tapos diyan sila sa bases nag R&R, rest and recreation, tapos pag nandito sila sa Pilipinas, yan, madalas na sa mga bars, no? Mga ano dyan sa, mga, sa lalo na sa Angeles at Olongapo. So, maraming information about them na nalalaman nung, ano, nung nasa, ano, nagtatrabaho dyan sa communities, no? Na isi-share sa atin, no? Tapos lalo na nung nag-start, nag-organize pati yung mga, ano doon, mga community around the bases, no? So ganun yung ano nila, ganun mothball yung ano, lumaki yung anti-basis movement. Kasi yung early anti-basis ano, nagsimula actually locally sa ano, sa mismong Angeles and Olongapo City. Mm-hmm.

yung, of course, from the point of view of the anti-basis movement, no? Kasi ang anti-basis movement more campaign-oriented, eh, you know? Campaign para maano, ma-reach out at ma-organize. Hindi, hindi lang yung awareness, pero pati yung organization against the basis. Tapos gawin pang magkaroon ng ano ito, para magkaroon ng nationwide character, no? Yung anti-basis movement, no? So unti-unti, no? Kasi nag-ano yan, yung mga, kasi yung mga iba-ibang fora, discussions, tapos may mga publications, maraming institutions ang tumulong dyan, eh, no? Mga schools, mga ano, mga even local governments, kasi yung minsan mga local governments, ano sila, eh. Although yung local governments kuminsan na mayroong mga nababribe na paboran yung bases, no? Lalo na kung may mga business sila, na mga businesses na base connected, no? Supplier, ganun. Pero eventually, because of their interaction, na ano sila, na apekto dun sa mga policies ng US, no? Discriminatory, ano? Kaya yung pagbaliwala sa karapatan ng mga Pilipino, no? Kaya nakatulong din yung ano, di ba, nagkaroon ng mga ilang mga movies, no? Like yung Minsay, yung 76 movie, Minsay Isang Gamo-Gamo, na kung saan ano, yung lumabas dyan si Nora Honor, eh. Ano, kung sa kwento ng isang ano yan, eh, parang story ng isang dating nurse, na Filipina nurse, na gustong ano muna, pabor siya sa bases, eh, no? Tapos gusto niyang maging nurse sa Amerika, ano doon. Pero eventually, dahil sa kanyang naging personal experience sa bases, yung kanyang kapatid na bata, na pagkamalang baboy damo daw, no? Binaril nung isang ano, sentry, American sentry, no? Nung naglalaro ng ano, ng kite, no? Nagka-kite siya, no? Sa labas ng base, binaril. Tapos dun sa efforts nilang mag-seek ng justice, talagang inano, talagang inapi talaga, no? At eventually nagkaroon through that character, through Nora Honor, main character, nagkaroon ng ano, anti-base, anti-imperialist awareness. Yung mga ganyang klaseng pelikula nakatulong. Tapos si ano din, nung bandang 89, si nung senador si Erap, no? Hindi lang siya pumosisyon, pero di ba nag-decide pa siyang di ba mayroon kasi siyang movie production, eh, JP Productions, no? Actually, yung anong yan, yung idea yan, eh, nagsimula yan sa isang ano namin, eh, trip namin to Butuan, eh, kasi minsan may fiesta doon. In-invite si Era, Bobby, ako, tapos pati si Nikki Coseteng, congresswoman noon, si Nikki. Pero si Nikki pumoposition against the bases, eh. Nung nasa plane kami, nagbibiruan, eh, oh, Erap, may movie production ka, ba't di ka gumawa ng ano, para baka ano dito sa anti-base? Oh, sabi naman ni Erap, gagawa ko, basta leading lady ko itong si Nikki. Tapos later, tinutuhanan niya, nagpagawa siya ng script ng ano, yung Sa Kukunang Agila, yung title ng, lumabas yun sa ano, commercial, for commercial viewing, 1989, eh. Tama-tama. Kasi kailangan ano, matagus talaga yung madla, eh, di ba, para sa ano yan, information, ano yun, leading ano si ano doon, jeepney driver siya sa Olongapo. Tapos si Nikki, kunyari NGO ano,
NGO staff siya sa isang human rights group, no? Tumutulong sa mga ano, sa mga biktima ng ano, karahasan, mga kababaihan at mga ano, inaaping mga Pilipino sa ano, sa periphery ng bases, no? So, yung ano yun, yung idea nga nung flight namin to Butuan, kasi nagbibiroan eh. Nag-usapan namin yung ano nga, yung paano ma ano, kasi nga nagpe-prepare talaga na kung gagawa man ang desisyon yung Senate noon, dapat yung mga tao din, no? Malakas yung ano, yung buwelo sa mga ano, sa mga tao at maano din yung awareness nila. And siyempre, para maano yung awareness, what other form except kaming gawing movie, no? Yung issue, no?

Marami doon sa mga senador noong time na yan, dati-dati, bilib na bilib sa US, no? Talagang pagtingin nila ang US standard bearer ng democracy sa mundo, no? Kaya lang na dahil doon sa experience nila, na witness nila ng martial law dictatorship, na sa kabila ng ginawa ni Marcos na pag-dismantle sa mga political institutions of democracy in the Philippines, no? Under the Marcos dictatorship. Sa kabila noon, sinuportahan pa ng US yung ganong klaseng dictatorship, no? Di ba? Sa kabila ng paggamit ng dictatorship para suppress yung human rights at violate yung democratic institutions ng Pilipinas, no? Sinuportahan pa ng US. Kaya na bumaba yung pagtingin nila sa US na nag-ano lang yan na stand na leader ng democracy pero sumusuporta ng mga ganyang dictatorship, anti-democratic dictatorship, no? Kaya ano eh, at siyempre interest ng nandun yung awareness, kaya din ginagawa ng US yun dahil sa bases nila dito, kasi no other reason except to keep their bases, na sabi ni Marcos he will keep them here basta siya yung ano, siya yung presidente at so long as sinusuport siya ng US, no? Kaya yun ang main reason kung bakit yung logistics of repression ng US na ano eh maintained eh, even under Carter eh, di ba si Carter nung time niya ginawa pa niyang ano sa foreign policy, kinabit pa niya yung human rights foreign policy niya, no? Kasi daw yung aid ng US sa ibang bansa ibabatay daw sa kanilang pagrespeto sa democratic no institutions and standards, no, and Philippines dictatorship no, and yet sinuportahan niya, no, yung nag-continue yung support at every year tumataas pa yung ano yung kanilang military aid to the Philippines, no, to the Marcos dictatorship. Hindi lang sa Philippines pero ganun din ang pattern sa ibang dictatorship sa Latin America, sa Africa, sa Middle East, no, na sinuportahan ng US kahit na brazen yung pagsira sa demokrasya. So yung ano parang na expose yung ano ng US, parang double standards, no, double standards, tsaka yung parang hypocrisy na nag-ano bilang standard ng democracy, yet sinusuportahan yung ano basta it suits. So long as it supports, suits U.S. interests, no? Especially in the case of Israel, halimbawa. Israel, eh, takot-takot na ano yung ginawa sa mga Palestinian, and yet, number one supporter niya ang U.S., no? Almost 3 billion, at that time, 3 billion ang natatanggap ng Israel sa U.S. Kasi ang Israel, number one, ano na yan, pinapagamit sa US Air Force yung kanyang military facilities, no, laban sa mga ano laban sa mga Palestinian.

Palestinian laban sa mga ibang Arab countries, no? Of course, yung interest ng US doon, more talaga yung ano nila, oil. Sa oil interest nila, oil companies na nandyan sa Middle East, no?

kalimutan na magkagulo. Tuluyang murahin pati sa lain ang buong mundo. Estados Unidos, ibabatinos ng buong mundo. Tone-tonelada may bulto-bulto. Amerikano mga pasipuno. At hindi pa ito matatapos. Nakakatawa na at nakakatakot. Abang buhay lang magpapagapos. Habang buhay na pamubusabos. Nagkalat ng sabog, tingnan tubo pagkatapos. Puro na lang buong buong

0: kaya.
1: Ngayon, kahit ng China, siguro masasabing more economically powerful than the US. Pero in terms of military power, ngayon, sa ngayon, pinakamalakas pa rin ng US. At strategiya ng US ngayon, at ito ay nasa thinking ng strategiya mismo ng US na habang malakas, mas ma-superior pa yung ano ng US. Gamitin ng superiority nito para lumpuhin yung economy ng China. No, ganun ang strategy ng US. Lumpuhin yung Chinese yung economy through possibly blocking the ano, no, trade routes, no, na Strait of Malaccas dito sa itong Strait of Malaccas between Malaysia and Thailand. Dumadaan yung ano papuntang South China Sea, tsaka yung Sea of Japan sa north, no. Pag inano yan at na ano yung affect yung ano talaga, talagang malaking ano yan, malaking dagok sa ano ng Chinese economy. Kaya ang China hindi niya hinihintay na mangyari yon, no. Kaya ginagawa ng China, pinapalakas niya yung kanyang defense, no, lalo na yung sa kanyang coastal defense, tsaka yung kaya nag-invento siya nitong tinatawag na, well, actually 10 dash line yun eh. 10 dash line claiming historically yung ano, historically yung buong South China, almost 80% ng South China Sea, no, para magkaroon siya ng presensya diyan at ma-counter yung ano, kaya nga yung artificial islands diyan sa Spratly na ginawa niya. Nagtayo siya ng mga naval ano diyan, naval station, naval base para i-monitor yung American submarines, no, kasi naka ano, may mga sonar ano yan eh, tracking station eh, para meron silang sensors na mo-monitor yung ano, movement ng American submarines sa Manila Trench especially, no. Kaya nila inano yan eh, tsaka ayun, dahil lalo na nung inano natin yung US, in-invite natin dito, tapos report. Nate-threaten talaga sila kasi pagtingin nila, yung ginagawa ng Philippines, na-endanger yung national security nila. Kasi invite mo, papabayaan mo ba naman yung halimbawa, neighbor mo na magtalaga ng mga weapons na naka-aim sa'yo, na mas malapit sa'yo, di ba? Making your territory and people vulnerable to their missiles kung ano-ano yung nilalagay ng US na ano-ano sa kanilang ano. Kaya kina-counter nila yan. Kaya inaano nila, no? Yung kahit na masama yung kanilang public relations, di ba? Yung mga ano natin, supply na Coast Guard o kaya supply sa ano, presensya natin doon sa ating Spratlys, inaano nila yon, parang sineset aside kasi para sa kanila mas maano yung security nila, security threat sa security yung ginagawa ng Pilipinas, no, na mag-invite. Actually hindi lang pag-invite sa US kasi ang sa ngayon ini-invite ng Pilipinas pati ang NATO eh. NATO na magkaroon ng active operations at presence sa ano. Kaya yung most powerful NATO countries like Germany, France, no, sumasama ngayon, sinasali sa ano, sa mga military exercises sa West, sa ano, sa South China Sea, di ba? Kasama ang US, no. Kaya ano eh, very tense yung ano diyan kasi tulad ng nabanggit ko kanina, this time ang adversary ng US hindi mahina, may capacity na lumaban. Kapag inano ng US yan, halimbawa i-instigate na mga ano talagang sa isang conflict, no, lalaban sila, lalo na kung sa part ng China, parang depends ng kanilang ano, ng kanilang territory tsaka ng kanilang mamamayan yung pinag-uusapan, no. So and they have the money, the capacity, technical capacity to fight back tsaka and retaliate, no. So at ang madugo pa dito this time, ang US, hindi lang niya kalaban ang China. Mm-hmm. Kalaban din niya ang Russia, nearby, tsaka North Korea, na magkakaalyado ngayon. Mm-hmm. Di ba? North Korea, Russia, Russia, marami rin ano yan. Marami rin kapasidad mm-hmm. na magbumanat. Kaya yung Russia, alarm, na-alarm din kasi nung inaano dito yung Typhoon missiles, mag-deploy. Na-alarm sila kasi malapit eh. Malapit na sa teritoryo. Unlike dati, malayo-layo no? Yung pinagpanggagalingan ng missiles ng US. Ng Japan pa, South Korea, Guam. Pero this time, Pilipinas, mas forward ano eh, base eh. No? Sa Russian territory. No? So, itong mga kinakalaban ng US na hindi naman necessarily kalaban natin, yeah. Pati tayo talagang nadadamay dito sa ano, kung kakaroon ng bakbakan. No? At alam naman natin sa ganyong klaseng mga weapons, wala talagang victor eh, di ba?

relasyon natin sa ibang bansa, dapat hindi natin payagang ma-overshadow ng ano, US-China conflict, no? Kasi otherwise, maano tayo eh. Maiipit tayo dyan eh. Maiipit tayo, no? Kung identify tayo masyado sa US, ganun, mapupuruhan tayo pag mag-retaliate at China or vice versa, no? Ganun. Kasi meron namang mode din sa mga kapitbahay natin sa ASEAN, no, yung countries like Vietnam, yung Indonesia, and even Malaysia, na nakaka ano, stay clear, nakaka navigate dito sa away ng dalawa, at the same time maximizing yung kanilang ano, yung gains para palakasin yung economy nila, no? Kasi pwede ka namang mag ano pa rin, magkaibigan mo pa rin ng China dahil sa location, whether we like it or not, nandan China by geography, no? Permanent neighbor natin yan. Tapos we can gain from its growth and prosperity, no? At the same time, while dealing with China, we can also relate still with, you know, with the United States, no? In terms of trade and other forms of relations. Kasi kuminsan sa conflict na ito, competition ng dalawa, dahil pareho silang nag-court ng iyong attention, di ba, kung nag-negotiate kasi kanila, you can try to ano eh, take advantage of that. So to gain more, no, to get more of what you need, no, for para kasi yung sariling ekonomiya natin, kasi dapat naman yun ang bigyan ng attention ng mga leader natin, hindi yung kasi kung madadivert yan, madadivert sa military expenditure, o kaya ma-involve tayo sa arms race pa, at madadivert yung ating resources, no, sa armas, pagbili ng armas na binebenta ng US sa atin, kasi dyan sa military exercises ginagamit nila military exercises para i-display itong firepower nila para bilhin natin eh. Kung masasabak tayo dyan at bibili natin itong mamahaling ano, matadivert yung resources natin na dapat pupunta sa servisyong pampubliko, di ba? Kesa sa ano, arms race na makakapahamak lang sa atin. Kasi tulad ng nabanggit ko kanina, kung itong mga kinakalaban ng US na malapit sa atin eh, mga ano yan, mga hindi biro-biro, meron silang kapasidad na bumanat, no? So kung provoke sila ng US or anumang klaseng provocation that may lead to war or conflict, mapupuruhan tayo, no? Tayo parang sitting ducks tayo dito sa ating sariling bansa. So I think we can look at the experiences of other neighboring countries, lalo na din sa ASEAN, para mag-stay clear of this conflict and even navigate it towards our best national interest, no? Oh.